angakatingin yung dita kasi meron to kang inyo. Kasi yung nakakta no. Tamakwa angakatingin yung dito kahit isuwerti yung apoktabi yung natin pinuwati na yung ito yung dita hakpata. Yung nakakasi mayroon alay tamakwa ng ating umiakto. Aulat sige ginok pangit. Kasi manok yung hakayalay. Uhago to hakayakto yung dito. Pito din na kaya lumit. Abi ka sa ang minitin sa akpala ibat to Albert na may pila kayo sa ako tigili mo. Ano yung ako tigili ako sa mga dakko yung itkananik. Sulit. Uminga. Nakuti na ititok to si Malaka. Inigot nung nakwagong kumayo Alberto. Independent Republic of Alberto. Tigili ako kaya si mga tigilayak to nga. Ang hatigi ko dito kakasin na yun kakasin na yun akto yung adlight. Uliok tayo si mag-i-adlabahin niya si akto. Tama-tuma atok ko dito hang niya. Kira ko dito sa siyo ko tayo si pat. Nilayti ko may akto. Ang hatigi ko dito hang ni 3D6, 7, amma 8, ni tulik. Kaya kaya ito yung nakagod na si akto. Abig sa akto niyo, pinswakto niya ni. Pilagan nila dito ako. Nalunarigal ako ti Miki Yuap Mik. Tiyo ko api nga ni nung nakati ka sa alam mita. Tay ka ni kisya ni napadaw ko na nakaigal ako ti inmigo napaluni. Nung nakdong ako sa walok ti Mik. Kalunado to ati kaluni. Independent Republic of Alberta. Abigas wakti nirwang ni makan ni salak ako na nakpata. Nirwang ko to aluni. Tay na ito nung nakdawa ngukal ako ni. Nung nain na siya, takayo mo at walang itumigarak to. Tingasunod, tituktu si Manong niyo. Apo kaya at siya luni, idigaw mo luni, Canada mo. Tituktu daw si Maguting ito, si Tamang at tupigyak na haktili mo, America mo, nung nakawa nga ta, tituktu si Maninganik. Nung nakapigalawa nga, mitigaw api yun luni. Abigas wakti, abigaman ng pinus wakti. Aki si YouTuber tangin mata. Kipitak ta wari di manik. Kana daw na bigyan labi hati hiyok si magyakat ng ito. Abiga suwa sunik. Kana daw mo atagumay ka suwa sunik. Isimay na kadulik. Kanoid lo ato mo nyo namik. Hawk si gumaban niya kalwak pata. Kana daw mo atagumay kaya si dutik. Pigila ako manakaktaminik. Kana daw biwagun na kayak pigi si dugo. Kalunalo ko ano na hakasi mayroon. Kaya na dalaw ko ano na hakasi mayroon. Alay, Albert Amir. Ipira na hati alak at tuk. Mikilito ko yung nasa dik. Kanwilo aning anik. Tupita kayo to yung nasa pilo. Nalini aning anik. Yung nakdawang ko kaso si Yub. At Yub, Independent Republic of Albert Amir. Kinalikyak lo tayo ma. Ako na mitsumi, abigas wakti, namin na kayak tigit. Isa akong na nakaklumit at sumaalbor daw atinganik. Halo na, nung natong ni kwesyo na limanik, out shield at shield, ubag utimini. Kaba makakpi ako si unyak, kililiok tayo magutigin niya at ganyan. Ayok na luksyo galat na gatik. Halo na, nung natong ni kwesyo na limanik, out shield at shield, ubag utimini. Kaba ba makakpaya ako si Uliang Lisay, kililiok tayo magkutita ako ni Titao Giyakang Nanginik. Ayok na ito kasi wala at nagatik. Tupita ka sige na patuwi niyo galot. Tingilin sa ako tingin kong nasugo. Tsunamit o tsulit sa katangin namit. Asya ko tayo, kakadarak ko, Facebook ko tumik. Tako si mamma yung nga. Sulo ko tangin makatsuni. Apaksuwa ko. Tuin na tumik, email tumik. Mayroon ko 50% ulitik sa pagkaluangit. At arusok ninyo ko ako tumik, pigla ko sa kalakpata. Namasigal akong sa Quebec. Abigo malunik, abigo na sila kayo tao lunik. Ilaw si magama. Una daw riyok titok tumik, Quebec mayroon makawit sa tik. Mayroon ni makakakaw to hahat sa matiliwit. Abi gumanong ni Canada mit. Daan na apok shooting nga. Ibuang ituwak kisiyok. Abi gasong ni alam mit. Sita ko din yung uralok to ka.
tapatang ito si Mario.

786 ito sa akin ng Miesi. Tema to sa Rexate. Tema sa alas at tukar unak yang akang abaw June 18 ko kasun nga ni sa ko suli pinasukun na tiyang nga ta to 1159 ko kasun nga ni to ayamu yang imijong li 1159 tema tatiwang ang matasara sa usia sa kayak tweet sibul na pa 1000 tungilya 700 pingayua 500 amaluti samangat pingayong alo 100 downweight new bigon note me out your tara ya tutik tak ko sa lubinik Arctic Ventures 2027 me tak ko ulo si utinik sakiti tina sulam ila sakiti tiga sulam bitilugit kikutuin natiyat tayo matingoanit ubalonit tun ila pi yung mayamin ning ila ullo si utino kaya tuno tako tu sa kalam mayuit June 18, 11:59 p.m. Migota na matuwi sa kaptune. And time is running out to win up to $1,000. And there's 31 chances to win. First prize, $1,000. And a co-op gift card, second prize, $700 co-op gift card, and third prize, $500 gift card. Fourth and third prize will be $100 co-op gift card. So submit your photos by June 18th at 11:59 p.m. I guess it's all co-op gift cards. I thought it was going to be $1,700 cash, but they're all gift cards. Ati pinasugmatwa ko si out to you. Ninibe ko na ito ni Pichichaw kaya ito si Sala. Samna ko sa gigami. Ito ni si Lucy. Amataw, karoon ni Pingwa tulang ikikot. Tako makuto ni Tanulo may matuwis. Aka, ilak. Ilaping mo ato lagi ko tama niya kalun ni aksa katong niya alam yung matatay matama niya awa yo yumik makutwi pibakato ti alam may yuita na kakanyang ito amalo tamako ping mo ako ti katta niya tweet atuin na ti tao niya tutit uki ulit 8 mi 16 mot tapi ka ni softball field mi ko kanam yung mga kawayang iti ang mga softball softball field me kaya tweet go ulo me nagkajo June 8 wa mo kat talilang mga kasunningan ni June 19 mot fay mo kasunningan ni tako at ileo katakun na niya tuwi pekataw ko man niya tuwi at isi kong nilitya kayo na kong asi amalo bingo titilang mayuit tell me on the June 19th sabe me pigel lutik matui la me jesa simokat ta ko khuli gal lutik bingo la tuit kisen bingo ti $50 ala tuin $10,000 sa nangila piyo na sula tuin ni ta ko lo kanu bingo ti sanera god pikan na kun la me jesa $10 ala lutik mapetikan ni lupita kala tuin manikinik ni pa mi pa ngon na kato yun iksala sa tuka kasuk talaga lo ni wad dalaga latok at agliasit ato sa ticket fight dalaga lato pinga sunod ay dalaw lo ni kino yun namo kasi ni ta ko pijas sa ulang at ako kawaj man ya lubusi take ni legion una taktus sa kala kutikap bingani. Mana people later, so okay, now I'm going to go to Mary Simon, meet you somewhere.

0: da questa dei girls de ma domani canan nam yu te kuno ngami ma kuno nga ato ka yu pa yu yu in ala ni yari tsina ka yu ngami ni yayu ni kato ka yu pa yu yu damani dani sung na turning ila pit yu te gil lugu damako inu tsime ito karato apita kwa kukita pa kukita pa hatara to kolo in ili niyak tamen ang menik da ko ko kita pa ang hano to na cha doctor ko kita pa utin a doctor so mata hano to na cha dai ko lo senil na to e chiwa to na to in lo dai mat so mata ko si da meno pa June 11 e no chiwil na we na e la to e ti chi ta ko ka ha ja na to e no ko ko se ba mo pa pe ga la to in da ko ta inuk drum dancers the pekani hotel lak to kuluin ila da ko ni ya di silak tuin da ko ni nga kay kay wa pilo ti ko da makke ni ya di silak tuin no ko June 11 7 mo pati si mi lak tuin ake kan lo ni. And there's Alianai Festival, which will be happening from June 18th to the 21st. Alianai, they're looking for 8 local drivers to be assigned. An artist group for the Alianai Festival must have a valid driver's license, please. You will be assigned an artist group and be responsible for picking up and dropping them off over the festival weekend for their assigned practice and perform times. And you can contact Andrea at 709-728-8798 or MAMA 050 at MUN.ca. So if you're interested, text them. Find out what is happening during the time of Adia Night. They've got a lot of artists happening, coming to Halloween. But you need tickets, so get some more information at 709-728-8798 is the number to call. What early and I could June 21. The case of young Omer de Valley, June 20, Damon, Rolla, you do it, had to you in the early and I could Damon, it yard it, see what to make. Do some not the chillas and misery, Halamuto, you know, so I can't not to appear. She won't be you eat illegally, the bung, I don't know. For when I'll take a call again. Yakua, Alian Icon, 709-728-8796, Happy birthday lang sa migata. Kami na lang. Naliw na sa kapi ni kuwa. Kami at siwa pekata ka siya. Kung at ako na niya ko. Ingibi ko na wako siya hanuing. Kinain na. Ay may lang alam siya. Ilabot daw tayo na. Happy birthday ka po. Ay may lang alam pa po. Tako ka ulo ka siya kapi niya ko. Ata.
1: Christina Tikivik, June 8 Mutilogo. Ukako matuin naktunga ilnepiga nukakti katititamin na api uma may turning wang mutilogo. Upiko siyak tunga naligiya ka ima tuakaro kay ma ang iyukuloa. Kubesyo hataw tituin naktugo kuya ligibit yuak na kamay san. Nukakti DJ Tikivik katititamin na api may turning wang utilogo. Ako rin nga api nabago tito inalak ko nga ingutak tari ula sa yung 68 muli ka ma ingutak tari ako mat kanil nga kayak tumakiyang upik ilo akta ka my son. Kuweg ilo akta ka. Na magim mau. Katititami na api a kakami Alberta mi. Akulwing nga api tamakit. Naligwit yu akta ka. Ama ingni ka ang iyok din. Naligwit yu akta ka tamakit. Akulwo si have a great marriage all your life, my son. DJ Tikivik. I'm so proud for you. You got married May 31 up on the mountain. Akulong.
2: Urapit ko. Mga ukasa niyo mga kewit tulukin niyo kami. Lalitin niya kalak ng kita. Urapit tayo lang kami. Na may tulog ulo siya. Kaya ako lugo. Tawa namin kupet. Kubek sa ito, mga papi ulam na joya ak chike. Ulo siya siya nga ko, may kunipat siya. Pera, ito na ito. Banit ulo siya, ito na ako ito. Ako naman, ito na nangipat. Ay kami, may lilo tigil lato. Niwit, tikimipat. Tema, tema, isa mo nakasura ako. Ulo siya siya kulungi na yung ituro. Ang kuteremik ang malukopin niyo yun. Happy birthday. Akulukus. Bye.

0: Unarit tauk, nepilok taurok semayuvinik tavuna sinnak sautikut. Tusak sau yagil tillugu 1997 min nepito kaurang meyong tana unikang neaktuk auswitong mit Rainy Flaherty unikarok semang matay sumane sokwege yaminik ukiukut nunagiyangani parisikugok ikayogak. Si makatarok si mang mata kanima yunik anak tuning tana unika nga tusarok labun.
1: Tuli ulumi kuku agayak tong tusarok takpara ayaya.
2: Tay may lasulitani sinak saw tusak saw na tuk. Tanakanya Flaherty suri unika nga nungulungin man nungun niya magway. Tunga sugi siya sinasakit siya.
1: Manaw pagtara ilisang naktong

0: ay una ruking ulak pang mit ni pito kam mariyong miyok ta na 1973 ngutil lugo akik sopta rok si mayok tako ni nga CBC tito karong ni ila CBC kunit ikanayak tito karong nit manitun ni si mayuga rod kisani ta na ni pito kataw akitak si mang miyok ta na lui tapatay teka nga kamanito ang mit apik sopta rok si matil lugo ang kuy miksanon at atangat tau gongo na ang kurok si mang mingman ta napik sok tau katak tilugo asingin nilo to sa katang nek tabot tunga suterite
1: naman nalai abangan nyalong mga nipilok nyalong mga dat sa mga lewe tapaday adak tuming tan na kamanak tura niyo tan na awlarim mat amisunik inyoin ilokkusay ilaktangan ni ammalo ilokkusay ilaktami man na kawin man takali takko nga ilokkusay ilaktami yung inyoin atakot ilaktami yung ni takko ang kuna ilaktami takko nga tusilaktsin mga atal niya ta takko nga li ang kuna tusilaktsin bin
2: eh tusama yung ang kuna at atagalun na ang kula man kawin malaktak
1: Atata ang kulaok to.
2: Eh ang kumakyalo raok to.
1: Tagali ang kuming atana khlao wet. Sumulle ang kungillate.
2: Ang kulaok gimbagale igbitulle pinaso ang kulaok gimbagata batu.
1: Ah sumo pinaso khlaong ito. Tagali ang kusunlo sumulle ilinni pinaso khlaong ito sametme.
2: Inuri sa yaki ako ang kuyo ni aksyong nagmahan. Ang kuyo ni inuri sa yaki ako imalubag kagalak pada ayoksak pada kano nakistangin ito ni ayok nagmahada na magkakso wala akong nagmata ang adadam nili tayo man tusama yam ni ukak po.
1: Dagalitan na adadait ikarok palok ka nakimpiga suang namin ang malo inula rin
2: inuli siya ay nakimiglo pinasuak pala okto kawi wala oktak at atag
1: dako ali kinutuin na ang kuil to kami kano at yu laong ito inutuin na no
2: iman na angakok saman na atong ito nito at yu siya doon nila okto At dihitya may ang ula oktur inuin. Ang kong paloba, ang kong ipaloba. Kasi ano pinaswala kami, kanok akis sinaswala kami. So nakangito magdo akis sinaswala kami. Kasi ano niya lunay liwala oktur.
1: Kanuli ang kong nato. Kanuli ito may binaroktuin. Kanuli loktuin. Tako ang kong ito kami.
2: Ang kong ito kami. Soklo, iswak sa iyo, blotiklo, soklo. Amalo, bitawang ito mag, oksakuksawang ito mag, tisito kalaka ang aod na kuyo magsuling pinaswak pag tunakawin ako to.
1: Tako na lakit ang kurumi, at aday ang kulaman, ang kutilogo, tako na lakit.
2: Tako na akwala ako, takakuwa soklo ni, Ilaan ni angakko ni taman na atulika ang amyong nutakam mga utilong. Atulika ang amyong ilaan ni aywak tutuga kalak palaok tuktagwa iksiwatuin nakto ni tuga ang nuiwan liham lutik. Angakko ng mutaam na pingman, kaing mataam.
1: Tuga ang nuitong mata, tupalaok ka.
2: Kubi asutuin nakto ni tayo man na kawi mailing aklawi aktuwi alakto ni Nukang ito yung nakalwakto na inusahan lao na kapalawak tong ang malutaman na dugangin nyo isi mayuk ang maigmingit puli akangating puli si matiyan akangating ilik ko siya maigmingit yung inusahalak.
1: Tagali, takko dugangin nyo itong matat. Takayohatlaw ka?
2: Iya, tawduktaw din yung ilo dugangin nyo iwala yung tawduktaw siyak nyo biwalawak.
1: Inon ilo na nga na takun na tao lute.
2: Ino to in nak nu takun na tao lute.
1: Tagal tako in ino in ang ko talagton kisun ek pinasuah talaok tuin.
2: Kanu tuin nak pinasuah talaok tuin. Ilang itu ilang kagang amik nuna masih ane itu amik naya kagun nilun nih. Kanu inyuk mengalu, kanu ingin mengal, kawi kawi mabdubu piwalaok tuin.
1: Unne nyukun nai sudik.
2: Nung itu ditakwane cai nak sudik. Kawi nesuah talaok tuin. Dan mana angkat kuning. Kawin itu waktu nak kawin mahu.
1: Tegali angkone aldaame. Tega idliome itu betul nanti angkone apa laut tu?
2: Ilan jadik melukisik sudik, kuyajuk sudik, bila laut?
1: Kuyajuk sudik.
2: Kuyajuk sudik.
1: Ing sudik lau?
2: Ing kaya laut mak sudik lau, kanu tu enak bila tu.
1: Tega tako inyen. Angko walaupun, aji ko walaupun kata ko angkuin.
2: Angkuin ingat aji ko walaupun itu, pinasawa gak walaupun kami aji ingat itu neo koktok, kak tujuan mabung ada iman.
1: Dagal tanna ada kisulong kau ne pinasawa walaupun angkuin tu agam.
2: Angkuin itu ang makawi mengita kau nutakau kau angkuin itu kak kawi balde agamku. Kanu pinasawa gak walaupun kanu tu enak loketik sune pinasawa gak walaupun ilan una taki walaupun mata type kau anda tak sihude ni mana taki walaupun mata ilang itu pilune taki walaupun mata taman nasawa kau mana hidup juga taman nasawa lu nuing sune kau mana nunggu tu enak sune kau walaupun meja. Kasi nakaanga mi, kasi ane ugalwa.
1: Taon na tako walaok tayo nammeni?
2: Iye, tao duksu. Inulog taka alo, utok kayo dun, utak alo, tamang mo, tao duksu rin.
1: Takali, tuwahtili utak walaok mo yan?
2: Iye, kawi walaok taka. Tugang ino iswa nakaanga dik. Ako lahat tumik. Tugang aktok lugo. Aktok walaok mago. Nuit tahun ni kepala waktu kita maka angkau nang mutai menepilu alangan tuang aktu angku nuit tahun ni sudah ini tiada kepala waktu.
1: Takali kan ilah tem tak ini aktu tuah kepala mangan awal lebi.
2: Tak kelak tu waktu ni kanuki aga maybe 16 tahun ni tak tiri kepala waktu.
1: Takali dan angkol dami, takon nga hamigot, kahit dami, tan amo walak mayang ha?
2: Ni tagutaw kito na amo walay tagutaman na sa wiyaruk amo walak tanga, taki yung alawak kito ko kaungan, tam na amo bigay nga, taksaw ka kito walak to, au palung ito nila unne kagmegalaga bito inaklon. Mami si Mablon. Kanu kaya, sabi kilo kaya, nungu to inak pagtok, kaya mi pagtok lumbak, kawi mang ito.
1: Takali, ang ko ni Aldame, katakata lang man, ingi akta lang lunin. Ingi ko sabi ni kawi niya bin?
2: Ingi ko singin ni ka, ang akun at sige ingi lang mataataw siya, ata-ata makangyanga ang kula kuming man tam na ang kuni ni atulito akang ako tam na ninyo kalog ananalo ha imi kayak pala uktok awle iyo
1: tako ilaw na di ang kuit akaw wala ukan akaw rio wala ukan
2: ilang ita akaw giyaw tiyak pala ungitun inwi allahan ay man na kituk-kituk siya nung nakatingin taka nga medyo ilangin ako ang makingin tumayang ko sa kalawak tungo to sa umaya kalawak.
1: Takwali ang ako yun ane ito ni ake ko na palaw ka?
2: Ake na siya palaw kami ilang ake makikin nalunang ito yak tumay kawin man naktuwi lawak tun iman.
1: Takwali dakko angak koi suli damani lokko dakko adokti tikisi malak tilibet

tana taune pito kaningak tok tu sasak tabut anjo alika shoang te sumani taune pile ok tarok si mayuvin yang ta ko tu sakat takoro ya sak ta si nakinga koro yak tut unika katak tu vinit te sumani lisen ni jautimik tu sarong miluta ay isuriting initin ni unak kugja band ingat tilugi tu sana katigo

0: Lad mig med, kan du med?
1: Omer Jokak Bunga by Kug Jok Ben. Ingat tilu kita ko ato sasak tabun. Nukak palerak tilu ta o kakekan na kumabunga tabunga nipilio kuman narangas. Kano to yun na inwi piusi to kangit tigot ilin na ako tig sa niglunia ato rok si mayas si niglunia. Nipilio katakon na tiyaka si tabunga o kararusit. Huna akya kangitok 1-888-896-4135 or 0897-96151. Debbie Uyukuruk, Nakita Tigisak Para, Karen Picoyo, Iningan Islunga, Okak Tigisak Pasinga, Isabel Katokak, Kaupat Tausun Ne Utilaki Bungay.

0: tutta vi mik to sa se ki vosi ollo mi manni li 8 2026 ngotillo a le vonga santillo to sa sa ola nga yuok se vole utillo to sa pe gila nga yabut kangat sumi yosi piana hatak tanna kava ma pikkuni uimanak tulle reju hatau yuk tusak pigilanga yabut tavani kangat sumi makkoni inunni kinaktau yu hakmat ilulingin ni unikati luo tusalanga yasi ammalo yani ufaut huaktami pivalia yulagini akmi yuk ammalo Andy Morehouse makifikutanga yuk hangata tungalea pinaswao siulao yumi tavani inutjuami kina ya tigo makipale ya gasoani mot katimane halao yu mata tamatsuma mitsanut o halimati lego to saksaola ngammi yo santi ngai taman nasila vut tamani kutjuami o koyo gata ullomi
1: yo gata inna sokuyulik nyana yakta yo hoyo tamani tausingu galaami sokuyulik atangi masuli
0: sekin nilivalle ya nga gala situinna miyo
1: Tak kuali sila buat sama ini nampi. Mesti niat ku kau cakta ini. Kau cakap api on nuk nuwe kapi ni ane aktau nuwe cepat leal di unuk. Kau ni hak ni ane aktau 14. Sani kelok unuk nuwe kapi ni ane aktau meyok. Nuwe cepat leal ni aksu tigo unuk. Anu kau tigo sekian umit sani. Tuan timisong unelemik aku ni ngah 8 meter lewo. Umiau yak unuk nuwe kapi ni ane aktau meyok. Anu yang akan gelnyak nak tahu tuan timisong ni halu ni unuk, aku ni halu ni 11. Inut jak unuk luar kapinya nak tahu meyok. Wan ni mana kalangan nak tahu tuan timisong walimunua unuk, aku ni kalau 8 meter lagi. Puan ni tu unuk luar kapinya nak tahu meyok. Anu kaneng nak tahu wan ni mik tuan timisong walimun 40 muhat tu mik, aku ni halu tiga 5. Aku lewek unuk nuwe hapenya ni aktau meyok. Anuk kalangan ni aktau yu on ni mik 20 misong uli mi 40 mo hatta tu mi unuak. Kone ngalo 5 miti lego. Iwo yewek unuk nuwe hapenya ni aktau meyok. Nikki umik sana nuwe halum ni go 20 misong uli mik. Anuk inga unuak tu khawluk bahasu ni akni aktau yuk. Kone ngalo 3 miti lego. San luit unuk nuwe ni aktau meyok. Nikki umik sana nuwe halum ni go 20 misong uli mik. Ano kaya kasunyak ni aktaw yun nuak, kuni ngalo 3 miti lago. Kaya siyo amin lo rai kan lay milo unnuk nuwe kapin niya ni aktaw mayok unnuak nubuti palayal tiyok, tatsil niyak ni aktaw mitsutilo. Nikimik ano ay halo di 30 misong ulimik, 50 muti kiyo dahatatumik, unnuak to halok pat ano kaya kasunyak ni aktaw yok, kuni ngalo 2 miti lago. Huwagtak unnuk nuwe niyak ni aktaw mayok, Unuak tercilok pelaya nak niak tahu nikki umik sana anu yang halu tigo tuan emisong ulimik anu kenga kasulang niak tahu unusak kuni halu di plus 2. Kaya sok unuk nuwe nak niak tahu mayo mini tuin nak hak niak tahu unuak tercilok pelaya utillo nikki umik sana anu hak niak tigo tuan emisong ulimik 40 muti kiu dah tetumik kuni ngah 1 meter low. Aku paluk nuwe nak niak tahu mayo Minilik tabal liya niyak niyak tao yun noak tatsilik loin lo. Nikki niyak toa noki nga toa ni misongo ni khalo ni uko ni ngalo 1 miti lago. Ta siyo ya kunnuk nubuti paliya langa niyak tao yun noosak. Minilik paliya niyak niyak tao yun noak tatsilik paliya uti lo. Nikki umik sana no ya hak niya tugu toa ni misongo ni limmik. Anoki ngalo khaso baliya langa niyak tao yun noosak uko ni ngalo 3 miti lago. Kucho ya kunnuk nubuti paliya langa niyak tao mayok. Minil tuin na kaya hakne aktaw mayo tatsilag lutalo unuak. Nikki umik sana no yakalutago tuan emisong ulimik. Ano kaya nga kasulangan na aktaw unusak. Ukone balo 4 miti lago. Kaya ang soa tiyak no wano yak na aktaw unusak. Unuak o minil tuin na kaya hakne aktaw tatsilag lutalo. Ukone ngalo 3 miti lago. Labadormin lo nain, hope tell, unuk. So ko yung ilangan ng aktaw yun nasak, nubo yung alag lutilo, kuni ngalo 7 miti lago. Pos, weo magkubik, unok, nubo ti palialang ni aktaw. Tak kuat kesian ni, kau harus aktif ni lah, betul mi, amalu nunai mi.

0: Tapi kita mami juga tawangnya ini tuan ini tiga mana kemana kaya kemana kemana kaya si mami mata tiki lapi pasak ila talak mugi itu untuk ini tamani mugi tiki lapi mugi aku perlu mulu tiki si mami mugi tawangnya hangat tiga tinggal liku tiki tiba nyulap mugi pas kami orang tiki tahu lagi mana juga zaman na hinak nivo alin na kiman nemo una sujuk palian ni ngano nuna zaman na sujuk palian ni ngano tidak nilo kada nivo zaman na ma zaman na kubo inak kami alut sumilo tenalo ku makikulut suni ku kawatin na nyo yung ito ku tayo ma sipi ko takali kami ku siyo kami tayo may ito lauk matay may ito maman na at nangyak na si Simayo alo at na mataman na upat daw mahatalaw pide ko api sa kagapi hatalaw tangitaman na loaw aw pali ayo alo sumisukap din eh. Una si beli pau di tahu di logo, oh kalau si dia lagi kena mula tema kisah ini itu tuh saya kaya harap tak at anak tu ni itu nak kaya harap tak nanti bu itu tuh saya dengan lu tak insya Allah hati hilang aku bu tema itu ni kalau yula tema ino tapi usah harap tak saya tahu mana ini tu saya nak kerja kami kita kan si beli pau di sama tema itu. Tapi ma, ikalap tao ko manibun mo, tayo may laktubun mo chuta. Ukaw si Kiyaw kayo na mauna, at anak tumigya hangin mo. Sinagto ni mama na hinila nga yung lima, kutta ko te haklok tikisyan siya ng ma. Dahil siya kitsitig ni Jake ko nga. Tayo may lok si Magigut. Antaman na, maani, imailo lang nga yung, imailo hataw ti lang nga yung, lasimat siya kayo nga yung, tema itu juga mana bila kita mengerti nama semua tema ini lagi tu tapi mesti sih juga yo hatta tu kan nak lihat tu tahu ni lo tapi ni mesti sih macam ni itu tu secara hak ni kata kau ini macam ini tahan itu mengata mana makai tu tema ini kan ni mah malik tu hak cial tu lo tema tapi mungkin semula hari ini macam kita awal lagi saya entiti ko hati nak menerima kita ke sini dia orang aja tema ini orang mister le tema itu alis
1: tema na haning itu tema ini view si maju pinat le view si maju
0: sama ni kang su nuita jangan itu tema nak ku makarela ya su ku ngat tama ni nita yang ani tay kani hat sini pani dia habitin nang ani tama ni tu pak ko ri rat tikin ko ri rat tama yok suru lu tama ni kami ni tu alu walang itu nita jaga lang ani la kami su tay kani tu nak lutu ni lo
1: ah hey kinak ko mga titay ko kinak ta hau hau si ko na tadi
0: ilangan no uhala si mga makain na kama tamat si mga inayya hakala kumalak tayo kain na kama hawi malawlak sunilo ami si hawi matilang yung kinat ko mga ta hawi matiya kong imat kalan hawkay kay niya ito hawkay ko ito nga ang maloy ma manik at sa namiyo paninga tayo na yung atay ko pinututo din ni Tema ni nga kayo ito. Tema ni nga yu. At ito siya tekat siya kaso kayo na kama. Ito ay miluka ka tekat kayo na kama. Kami yung kaso ang minata o kumaita ko kalwak sa taman na inamin ito. Tema ni nga kata. Kami yung kaso ang minata ko lak siya kayo na ma. Nakuwi kayo na mga ka. Uhabi din na ito kayo makay na nga ko. Uhangin kami din na tayo na lang nila.
1: Kitong nga linik ko at ikwa?
0: Kitong nga liping at sin. Uki yung untak ka si magluangin na matikwa. Magkopi akapi niya

0: ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ
1: Taga amisway ngulak matahin na kaya hataw si Mayu nunal ni Pisi Mayu lakay na kaya abito si Matsuti tawa ni ko sinalimani pinaswak to
0: tawa ni lakay na mizam tamak ko upataw si Mahatta tiyusyup paliya ni minu piyukun na ipaliya mata napatil tutaw lok miyu tabung na kaya akin di jualo tsuni nanyak na si hatta tuwalo mahinak piyukun na hatta lok tuli maa katagak paliya tsutilo tawa ni kindi ni maa sinali matsiya nga pasinyak tawa siya si Mahatta sin kisiya ni ku taman na tao nung mga iluan at gumima inip kami ako siso ni tamak ko imay tini uto ko tini sakbo di tsaka tatubi niyo lak ni mata iyap sa siti inang mo ami ato so minu tay ko tay ma sakbo di tao siti tay ma uto ko tili ako yaw hatalo mata hatta lo mata ten ten na akio hatta ti bunyo lo to kinne nga nok sun tau no nga siko atan te me ni nga hatta ti bunyo lo ma ta te ma malugo so hatta la ha wi mang ni na tama na u har la wi gum nang ittu go te me li si ma ji bunyo ne ngo si gala in na di mang na sta bu lu mi mo man na mo ni ri ni kha in na ka so hatta ti bu man na tay may likal na tubig niyong pata.
1: Nako kung may Yusip eh, unik ka, view taman nalaya nang kaluwak tiluho. Kahit ko ay lang ilaping isumagin niya mo taman eh, ilatyo ko sa puro. Kaya sumiyon. Yusip eh, nako kung may.
0: Ay, nako kung may. Nilagay alapin kung nakito ako din na ima ukaw sa kakata, nako kung may kata. Ikita magyakin ni kayo ko man ikayo ko man ya ng ni pitali ara mata nak kawak yo to go man na malok to wat ami sum mata ikayo ko ya ko magi uhahat ni na mata man na mo hayun na ko ikayo ko ya to go na ko ni dong na mata kasukat ta mata tay man na malok to ni bun ni ha si ma yugo bu mang ni tu ta ga ta ta ma ni ti a mi sun mu si ma si ti lo ma ta i ka yo ma ni ni ni na ko ta ba ki yo ta ta ki si ni te me ni na lo ti ku ti ka ga ta lo la ga ha la si ga ta la ga la ni a lo ta ra lu ni a lo ta si ma ti ni tu bu mang na si ti ta si ma ga ta ni na li ni si ta ma i ni ni wumagi lo ukang na hatalok si ti amalo nakup ni wumaya wilo nang ite ko nunali tamang tiki wumasi na ite ang hatatin dili ika yoko ti alam ninyin nini sa makta sa ti ika yoko mao ti nini tina yoko ti gulo ni ite na ili nga yoko hatanin na tamat ko nakup ni yoko ti wu isinay na tenk sa ni ite wu tamang napiyari akit yung ito alam na ini itu kami kita yuk tapi saya mencoba memaham satu mengetahui pilih tapi saya mencoba memahami makat teman terima terima kisah ini lewat takut takut guna tua kita terima itu kasut lagi kat teman itu ni nak ini pelihara lewat tahun kami ni dari lapis itu yang makin terdapat ni aku kayo tao yak si mabakyo at nuna din no yan na ako magigil siya ako inay na nga daw kagata ba't siya din nakasito naman
1: nakok may Giuseppe
0: nakok may

0: Timor House makifikut angajok hangat tungalia kinau yatigo makipalian mi anti pinaswaga hasunga bi tungalai giyau chuti makifiku angajok hanganu tawani inutwani pinaswaga siulok tumi katingane halawatsi tamatumong ailinga yumi kinau yatigo makipalian mo tamanna unikau si unata hanuilo lok mangatsi
1: ahai ah nakumi alek ah tanna ketimatik chinrilo lok tabu pinasoro si lok tumi tunga ve khalok to ki hanu kinar tigu makipale nang mik ikerop sinu minakso gunna mangatta makipitigut ammalo makipiu la nuna vi utimi futingi tigut utu tigilu kativik nuna lima kau makut kau matohakut kupet kolo kau makungit tamakuninga ilingar na tingit nik kina rakti umakit palian ang mok tunga vil nik anit sani March mutlu kutu amigyan ngalok si magata teko na tukita lok si marugup akago makotamat tamat sa mga karusit si wanne niya lok si ta asila tapan ipinaso ko si lok tumi inutro mi lok tugo tamat sa mga karusit kiso ta nunay mi utigo tamat ko lo hay ko si marugup ko hara to si maruin hay gum na tuilo to sa mga titsugit at tingin itok tigup ammalo takko kinar after to utigi lok to wilik ko ubigak tuin longo ikarok si magasok nit nik tungna be halok to gup takko ubigak tuin ulumi ilisa rik pala ayo ilmi rik pala ayo tamat sumi nga tukisima chugit hanok ikarok to gupit atuin na mga ta tamat kuni nga namin pinasugat sila kung nimot ilingar nik pulong ni ha ni kukaso kung nimot tamat ko nga tingit ni ilingar nik tamat ko nga karusik kailok tugo at tingit ni ukaya haksuta tamat ko nga ilingar nik kina tigo makikaso kung nimot tamat ko alo at tingit yun nun nabing may karusik itut kina tigo makipalaya ng mo ukaon na gahaktis yun inil lang at seto kataulok to kar seto katot suni sila kanilang ito kani pinasawa ko sa umi at tigingit ni kar kaya na sila to pinyang na resort ni pinasawa na resort ni nun nabing may
0: tuwin na ulang ito eh katingaw lang si Mahata o yun?
1: Dako akay ko si Marabot at tingin ito yun o harak to si Mahutsugin. Tukisin natin sila yung Mahutsugin. Nunabiyo pibalaya ni nganik at tingin ito nik. Amalo pinang nariso kami ni kinang tingin makikaso kami ng ilingar nik. At tingin ito nik o harak halok to ko. At panipinaso ako sa nik. Pinaso ko si Lok Tumi. Tamak ko at tingin ito yun. Ay ko si Malok Tawut. Kaya mato ko ni Pisimarut. Kupek ko kaya makuwin ni Pisimarut. Nuna rin niyo. Katibik nuna yung lima kaya makuwin. Nuna rin ni Pula at tulungan ng mukha. Sa hatigin ni nga. Tamak ko lihin ito na. Dito na minat. Pinaso ko si Lok Simarut. Business Lok Simarut. At ukari git sugid lo katalok to tang na pilok to mik namin lano na yun yung makatibo at pitaso na mo lima silak ko mo silawat kung si tamali ukari gilok to tayo gilok niya na
0: kinaw yati ko makipalean ito yung namong ito at amakwa hai khosi malok tasi o khali magyak to hatta lok tu Andy.
1: Tama ko at tiging ito it. Tumnabigilaw at tigi. Uto tigil lugo. Oha kain na maugig at tuit. Sa putri si magasok suwit. Oha rin at tiging it ni inilat ko si malok tugot. At na uto tigil lugo sila. Namutuin na lima sila ko mag aulalin yung mat. Inyo'y tigun na kayang inik. Makita ko na kayang inik. Ang malo inminik. Ulumi mo. Pinasugot sa leo ko si Matsuni. Ato aga leo ko si Matsuni. Sibulot kayo kata si Maninga lapit. Tutigit si Uhari gila at tatayla nga. Tamak ko alo. At tiging ito'y kinarah tisisut. Uhari gila at talaw mayabok. Karong at sa inang mik, ubigak to mik, ilahadla gilap to taman na katimanero, tisi hatan na gilap to buk. Ang malo, karo si tigi isok ta, kina akti gumakipalian ang mup, ilingar mik, nyo itatik siya hatalog may yugo, ututigil lugo, hivi ulog na. Review nuk umin mau, aming ano review ni kadok suin ng mik amalo nuwak sa sarili ng mik, ano taman na pinasok to sa mga nuita teachers talo, at tingit ni pinag na sa hatlok to gum, tamat ko nga kina at tingo makikasawa ko to gum at mik, inilas si Martin ni pinasawagit tatin lo amalo, inuwi pinasawagit tingin mik. Ambalo nakit kina rasti tayo na karang mga tatamak ko utu tigas talog tayo nuita tigas talog musuta.
0: Tema makwa ka utamana to ang mati tan kayo si langa si ma ni mat amisunguyak si ma walulilaw ka pangani ko leo kasawak di nung nabimi makwa ka na si malap tilungi.
1: Taman na haris ang mga katarapti maliga soksu tigulo tamat ko ilagyak si mata at walo katalok tuitak ko tamat suminga ilaw ng mo unang misit tuit ilaw kumarit akong nasugit ilagyak si mga walo katalok tuitak ko alo nam minilito kahit pinaswak tuit. Utu tigil lugo nuna mitigo merti at ay matse na ilum na tig unang misutuin na wakat talok tu ilum na tig ni yun na lang mitigo galawat kisya ni 100 mo tiki kasalok tu tamang ngayon at lumilok tu tap po nga kaya ko si Marabulo malunalagay at si Marab ilawagay at si Marab tap po nga
0: makuha kago na pati nanilala riba. Kay makatingan niya, kinaw dati ko makipalayan ako mo.
1: Nanilalo may mga tukita ako to yung katangitabot. Kasi yan eh, tukita ako si Marugup. Nunail no at tingingit no ay katalaga at tinik. Kuto amigang alarugat anit sana. Tatanak ako may inipo amilok tukot. At ako mauna to mga panig nalle ni lang mga tukitat siya halak to tamak ko itong nabigya halang at tigi sinitabi khat siya tunik katimabit siya ugun na karak tunik pitilo ko tayo khat siya tunik tamak ko nga miriwit at tinik kaya ko at tinilo nalunik siya halang mga temat siya naglo niriwit siya halang ang misa ko. Maha 80, 90, 100 ang ni inuharong natinig na rin siya halak tugot tamak ko ano nalaya may swalot ng mata tayo may luat ni ay wiyugun na to nalika at sabot ikitu wala ito na halang kutu kasi yan eh na rin siya halak tugot nalaya niya halal may mga ata tikuta ako tiga sa wala halak niya ito butaman na
0: hey nakong mayan di tu sakti siga vi katinga ni ulok tu mit sano
1: ai na kumi na ulok alek pe vertite ko na malo atako pina sutibu na komite marelo ko kaus ke gun lo mo te mat chuinga a me su mata 15 galo mata pinna ti bu ma ki pin ni ki na ti ma ki pele na mo pinna so ti pak ma pele so ti la galo mi gatta ta na ak a mak ko ta man kaus ke ni ri wat ta bu ta chuinga nu nei mo ti linga ro mi tu na ve ha mi mat ta na
2: Teman-teman metode kali nak kami pihak tu cakap nak mana?

Ilak ni pimik tuha ma kama ukal lag tuni kitunin luni kaya tam na kami nuluk para ugalwa tamak ko aluk ta gulian lang mata ikir na po kila tamani kang yasiner may awyak kaya nuluk na kunila ugalwa suni ubla hibulda pa may ani gama ya pahimang inulugay ko nila o galwaso nga. Ya pahimang kanang nakhiyok. Ano ka makmat. Hibulak pa kami, hilalagay lalaw ko nga, hilalagay ko nun akikok tao himayun. Akbaya ni unnuk ni paluktak na kalukin na kaya kaso nilugo unnuk ka. Unnuk ka nak, tuwablo kangyak pat. Ang matawtak hilaktak na kaso ni unnuk. Kanang nerluni 30 mit 50 mut ana ritu kanne gerluni aglad 80 mut amma unnuk ana rikigli luni 30 mit 50 mut 12 malak pangu unnuk akagu ubla kutai kani mingulak na yak mayok di paluk tarluni lu ublukut kangerlinak tikarduak unnuk niglinak pogila Nubuja bugut unukalu makulik tarluni ni palulik tarneak amatau unuka takilak neagibogok kanang nerluni tau 30 mit 50 mut anokitu kan nerang na mayokaglad 60 mit 80 mut unuk amma ublarung iningani ilaw Tuwab kangek pakalunak laya 40 mit 60 mut. Ano kay kigliwalak na yakto galuak. Unak na kaklunigo. At awhil laking mig plus one. Amataw akagublakot. Takilak taw yak na yak miyok. Tay man na itubok. Igluligak yung mili unuk nubayalokin na yak. Makulik taklunilo. Kanang nagtok taw. Ano kaya 40 mit 60 mut. Ano kito kanang nagay blunit tao 60 mit 80 mit kuna may tikagang nailer na layak mayon akago blakut makong nayak mayon ano kito nayak suni huli 50 mit 70 mit kamanit tuwa may unuk nubuyabal layok amata unuk ka ni palulokin nayak ilani palulagang nayak mayon ano kaya Nigiwlo ka nang niwlo ako nga ni Southeast 30 mit 50 mut. Ano kay hakilo ni kanang nang mit 50 mit 70 mut unuk. Unang nakang na yan. 2. Salimili unuk. Nuwayawal liya na akto kanang nagtok 30 mit 50 mut. Unang nga 1. Kaupat nuwaya na aktok. Ano ka na yung mayok ka nang nang mit 40 mit 60 mo? Iker na ginakawlo ni 8 mi unang nakakayak na yan akago. Now yan ni unuk, hikin nang nayaktok. Nubutsak palyalo ni unuk. Ano ka nga ni giwlo ka nang niwlo akun ni nga ni Southeast 30 mit 50 mo? Ano ka kang nayaktok unang ni nga 1, kaupataw. Ano ka nga tayman na huli ka nang nang mit 40 mit 60 mut nubuja na yari bluni. Tagbata ko hilawut tuhak na aga ka jiging ito abihubag mata. Tuhak na alaw na yari tugut at jiungi jumi jumi tuluk tugaluak. Tam na Suzy Bogus mi atilik imgatilugo tuhane akabut. Ba ay

0: magit. Ami hong itu nanut ni blue tigit tak himalau kalua gay. Nagling nak tu tua tuki hang itu wete na inu pimet tua yung mata tu humul loba kanu kaya pilerit sa tu kan na tua pat amuk teri yuk kak takai na meakat ta yung mata man na tua hibu mua gutiging kan na rutau tsa mea yuyo taku himalik kavut.
1: Ila apekuti kakak kaniluang isunga amat na ukal lakati gijun na kauga kit kingun lakpa aming ukau hi kakak kanak na kubi.
0: Hari magigak ko makipale ko tigi himayavut inung nipivalak titsir doa tiyamak himang mat takane kanwi leok tugaluit tuhangit tiyamak luavikap kit. Ayung ini lupa cemerlang menopili relau man kuweh utigir jauh cemerlang himagap tigo ame humet cak tigo okau hari hulau gap tigo aglad katimati cigup ta ilin nakti cigup ta ijuaga kacce sumet ma Mary Simon upin naksunilo ha inuk inuk teik huminga ine kalik to kucing nak pat cemerlang me Canada me ama hilak do ame no kau yi ma yau blo ne ta yo ake ani qatta che ame lau khi ma gi blo ne khana da me kib ga to khune so tamak ko per yo ake ma che ame ni ngane upi gi blo go nag li gi blo go amma no ka yu tu lau ma ta tamak ko governor general bilira ka ka gu che ame lo vi ma ta ta ka khi cha ko ya ga ui gi amma nang minit namin ni Hek tulang na eleksyon ni tamak ko agla inikak din ni ayok na yung mata kaya lupta kay kuya namulupta kay kuya utilogo takay kitsa kuya kag uigig amma nagligivak po amma kuya lit siya mea so takib gato siya gato akilaw matigot
1: kuya namig tam na nali kusuga commissioner law kimayununa bumut ihumagiyang minik tam na Mary Simon Governor General law mat ukiunutan limanut amalu ublumi ublagila inangik taw lawpok tam na Supreme Court Justice Ligiyu law kimayok Louise Arbor tam na ublumi angik titawo Governor General ng mik Ottawa mi ublumi tam na Louise Arbor, 79, Nick Ukiulik, tamna pilagazwa kimayok tau Canada o iluani, amma nunading ni hilagazwa iluani, adjiging ito nik tau pilagazwa kimayo inuit namimeak piyunaw tekatsa kumlugit hilagazwa me. Nipimik tuhalaw kagluta, pivalle ayunong gaunayak megapta tuhalaw mita. Charlie Adams.

0: Tam nali ilagila ukta bu ublumi Tuhan ya kabu kamani tuang me uta ula ukto Norman atangala.
1: Temali tana ukau jangan elang biaka ilanga uam nut aksho ngak tuk aksho tigi lauk sema jaka inolegi kale lauk sema gapta tamana naiti sunauti lucikti Sawan tamani inilagay kalila ako sa magapta inilagay kalakak din nata tamak ko sunami at kanumi akak to kalawak paksini piwala ako sa mga man nikiyuta kang ikangan nun akiyo ang mitawan kak to kalawak paksini ang mapiklak to kakayo mila ako paksini kalawak paksuta tayo man na so kay manunay ng mitawan inuyakaya kalawak ako sa magapta kablo na ang mayroon lang ng napta. Nunay nang mayroon lang ang daman na utilugo na mayroon wala ako sa magapta. Ilanin ko nagyuta kalawag suni, ilanin nagyuta kang itiyamak suni, sunata kang itiyamak suni. Daman na ipala ako sa mong mat. Daman na utilugo tana unip kang narang mayaka inilagay kalak tilugo tama ko inuwi ikayok tawali yuwali lauk sa mga mata kakangata nakikiyang ni agyak si ila agyak si waksuta huwag po kaktalilo inakotingi huwag ulo inalagay ko ni sana yutigot kay Moksiko so kay ma dahil mali taman na utilu huwag daw nuna mi utaw ya kaya kalila ako sa mga migam na akan no sugalo no takakang isunog suli. Inong ni kaluak tugu, inong ni ikataw kaluak tugu, kisya ni ukiang ani, anibiyata miksa ni angayuk kulu, uwag ulu, katimala ako sa magaluak suta. Kisya ni tagbunga, anibiyasya ako kaya kamno akan no sugalo, angayuk kuka, awila ako sa magaptigo. Taik ko nga inung nila kalawak sa nukalawak takatayim na tiki kataw maakso ni taik ko uwaf tinut. Kiming ilo, kiming nakalo takwa katisuin ang ayuk ko ni tako hay lakam na kakano at sugalo. Siwumot siya law kalawak tukuk taik ko nga ang ayuk tinut. Aula nga nagtulugin, suli angot siya kaptika aula kaya kumang nagtulugin. Taika niila kalawak suta piksik takso nilo kano loki taman na sila isimaksi utaw ngamat ayok si maklaw ya takso no pikto milo nakiksakat yangin ng milo tamay no tamak kuno nga utak pali alakam no ang ayuma o kauting matigo abu naalagi ako palaw kapta ang ayok sa kayap din na kano o kakpata naalagluwi kitiyan yung mata. Aula kaya kami o kauting mga abu na klonogo dahil kung utang niya ako tapos na ako tigi ko ya atok sugo tapos na utak pali ako yala kami yun na takang itiang mat tuktok ang itiang mat yun na tayo makiang mat ukalilo ni akagibu nilo ni yun na po nilo ni yun na takang itiak sa niya mapiksi malaw sa ni tapos na aula ang nasurak tulunog. Asyila sila tiyaw man aulan ilo yala kablo no makukimi wuk ayo laksa malaksutin. Aulan ilo yala ng matilo no tukto ni pingasun ni takugam no tayo kwa tukto lagakan ilo yaka loakapkin tukto pingasun. Tayo suman ili kikakakpalo na kuptalo ni ubalo ni tagiukto kaloakupta tagiukto kuptalo ni sunak pala na kuptalo ni tuktutawa mga liyan kututay may palawak sa mong mata. Ungasik tilu sila kaglit suak suwi pitake suakap kin. Pahamu ako yakatak sunga tayo mo na pahamu ako sunga ungasik kaloak tilu. Taling maigloa mawala na ang makangatan ng mo apuntam na kataksuni tayo malito siya kami tawal na upiyak sa yung nertutik. Dahil mo blo ni na sunatang nila ka blo nung tang mama nila ka blo nung kaung maalala ka lang ka blo nung na gila suli sunatang nila ka blo nung kaukan ng maulakan nilang migamnuk. Naungugibluni, sunatiangitia, sunatakangitia, maangmat, sunamitakulauk sa mananuk. Daam na siwulak pakayak po kaso ila ukutalak to akin nakibluni, piklilak to. Ukutu akin ng mga matam na ukautibluko, apikibluko, kanokli. Niblingin mat, nipay may alak sunu, ukautibluko. Kangasak liman na kamukak suta, awlak pala ukti magalawang mayuhut. Kimmisiwun ya nakhtuta aksu naamu uni utsiksuta. Kimmisiwun ya nakhtuta uni alaksuta. Siwulim maaksuta. Teemu naakki siivlu nga ullaakau ilaksunu. Taikkoa ongniktavu. Taikkoa ulakaluaksuni. Taikkoa unajaknakpata. Aullaangin najaknakpata. Tikittu ulluakna alaksutikko. Taunu nga kagligaluaksutikko. Igalaakayulaangumata sikumik. Igalanga ikumayok nalunayling manok kaklunok. O tam na ukautiblu ikumayugali chuli. Kaya ting makalaw klunok. Ukautisin nakaloga ka ikumayusuli. Kaya ting makalaw klunok. Tay kung tigisak unyakao yaksun piho yaksun. Ani yukang ito naksun ni nauta ko nukka nato haun na kamutikiglingan na akop teksuti. Ako bumiyak palag mata. Pingasuk nang ulak tu. Teku nunga tikin nam nuk kamutibu nuk kami aksuit. Tepi kunga iji reaktu yala ham nuk. Taap kua nuka kalau kita kalau time nalu angut imming nuk iklang metamane okan logik jauh yak tu. Ita kalau agama tekung itu. Teku yu yang itu. Makan nuk juga niku wikalang ang nak letam nuk uyu liang nuk kami. Uyu liang menu pilih reu yak tu nul liang. Hänen nyt nikuvikkalaama tämne takuju jengelty. Takuani nange tiinne kaksuku tämne kautille paani pilenne jäkta kuksetulle kannu. Kanokli, kanega vuoblyvi kanokli. Tiinne liuktelu angu tämne. Takanange itikämneksä nange kama iglokangmata apummi. Takanange itikämneksä takponga kummu takuvalleelle kami. Okaksuni yo tagwa to la brun ikitsuni ngat amanuli anga tatamna ikitsuni dei matuki hila oksimangi tagatamna unukkaq paga so itigalo agamnu takuyong me ala oksimagamnu tapkuno inung no tikitap tinun sung mangata tagwi tigamnu kanittugayam ilinilunna kanneksawala mata Tak kau kalau ikhlas tu, itu kamu tu bukan kalau kamu kerja suka, itu kalau kamu tak kuyong melak semua kamu. Tapi kenangan anak cuyo lak semua kamu tak boleh belum mud. Tikit lugu anak tu anak yau semua kamu belum mud tikit lugu ino kau yak pu tunggal sukti tau belum nak tunggal nak sudi ukiul tak kaya. Najo kalau agap tigo tunggal na nak sudi tau kua. Ilagi naat. Katong aki nuliyaki tapkwa tuwa naat. Ukiulik taak na yukalo akap tigo tayo na nakibigibligit. Kay magyakap tigo aglatay mo na nakiyaksap tingnik. Amma takwaksap tingnik. Pilagiblo na tigo. Amma tamahan akun nang may apko sa aksiya kaya kalang magap to. Nuna lakakto nik taak. Tigim magap tigo suri tayo mo na suli. Tunga nakibluti, nakibigibligit, takwakibigibligit. Tayo man nailiw, ako yak pagkiluta, tamag ko ini kangasak. Takugin na huy, tulang mo to ino katuming nipita ka to kami. Abigun na to ang mat, abig silugo, kisya niyo walang mata. Iman na to ina, takugin na mayak palaw ng mata kangasak. Ino katuming nitusaksin na mayak palaw ng mata lunin. Bisa nama pisuaga kakpata, abik dulu atau kakpat abik lugu tema dunihini ang mata. Kanga sak tema naik palang mata tunga suci tahun walau kapnu. Taman na ublumi mut tikit sigo koyali yutigi wakta utai konangan sak naku lauktuni amma kiyoko lauktuni. Daap konangan apko sakta lauktuni mayaptin na yu lauktaptin nilu. Anga yuku kali. Tak pane akhirnya kaningan hilang mata pane nampak tu kaningan upeng asyang malik dia ni temong alisannya hilang mata apsi malik dah hilang angaluk kulo Nurat nutaga kangilunok uapting namine pinet pinelugun nakhiwalleri chaktunok. Time na ilaksimugam na kanwa chugalo. Tamajan nakriyon niku walaksunok ublumi mo tikitlugu takwa. Okalagun nakamataman nakuwiyagiyaga. Okaosikayun nakapko koyalitutigin maklugu. Inuitaip sumani pitakato agamik. Tekuwin na huitu laumato inung nik. Anak tuilugu kisyan imminik lanam minik. Pinasung nakshawuni. Pinahulang nakshawuni aglaan. Tako nang ukuwa anak tuito ako magit. Imminik aglaanam minik. Pinasung nakshawuli kone. Kano eksakto yak palong matalita iman na. Pinasuaklo ni. Aksokoklo ni. Pinilung niya amigamili imminanam minik. Taiman na ipalaw sa mong matatayma. Taman na kaang naktutilugo atok palaw sa magaptigo. Ublumi mo tikitlugo. Kaang nakpagtugalo sa luli iman na ublumi. Tunga naktumi, pinayang naktumi, ititaw lakaptali. Taman na tao kuyan ang mga ublumi ulaktang. Naman igluli ang nilong niya akong nilasuta. Naman nakikita ni tao nino namin kinang nilong niya akong nilasuta. Nami naglu, nagin-accepting na kinagluta, naginilong niya akong nagsuta, ay sakwik sa kaktulo ang meras ko na kinaw, yakatwa ko pa. Ang malukok tumitita ang malak suta uplumi, daman na kuwi anak to, tayo man na ilagtilu. Kisiyan yun na aksokoti kilaw sa mayak, aksokoti kisi mayak ka, amisoklaw yaw galuit, aksokoti kilaw sa mayak ako na unip ka kanyang lalaw lugo. Taip sumani inuligay kalila ako sa mga mat. Inuktitut kimimik ate kakso na awangat. Nakinim nakikiktalong may ako. Tutikila ako sa mayo taip ko. Nuliya nga kupano kami ate kakso taon na ito. Inuktit ate kalang naksuti. Inuktu o kayo naklungay mo. Inuktu nagla ate kakso taon lang naksuti. Uy nga kimimik ate kakso na kimuksiwa gumangok. Amma kupano ako ate kakso na nuliya nga. Tap ko inuk to ate kakso tigla tawang at nakikya ko tawang nga ako to tikila ako sa mong matig. Tap ko nuliya kay panit na kakso tig. Tema, tap ko inuliga yigila kaptigo, inuliga yulang manig tamani. Pukak talilo, luta inukote kalakso tig. Tamak ko ang utiluit. Tekpani hani ngayumi kagyuak to kaktulaw si mangma, kag nakyuak takalaw si mangma. Nanimiak lugalo, kaya nitam na ang ilang ulak to, hani ngayumi kag nakyuang ulak si mayok. Tim na inuligi ting misu na kadaw si mangma, migiyu gayami. Maku nang inukaktulaw to, itip kakso niliak lay, mikiluang nikuman. Withdraw yo tilu tap ko han ninga yo mo tikit twer tung mata tikit to ka hoye tung mata pukak taliglo tap ko inu le gi lu tak bikung han ninga yo mo te ku hai lang manik te ma ka yi wol le le la khle magapta yo na ba ka tu lang nang mata tak pa na han ninga yo mo per la wol le tu lang na su ti ka klan te man ne tilu taman na ak chong na la khle ma yo inu le gi yo blu ni nong ni pil gi yo la su ni kanok. Inuligay ni sana lakslunga uwang anam minik. Kimuksaklunga inung uwayak paklunga. Ang mapukaktaling inukutingin ni pikatakakayak akuma. Ayong nalawak pakamuting no ataw sang mut. Makuwing upluta inung uwayak pakluta. Dahil man nalilaw sa magapta. Takpaw nga kami kakturang ng matatakpaan. Ilangin naglapik lalang nagsuti. San ni ngayong mayon. Dahil ma tikim manik do halak sura luhan ni nga yung mga kag tulang ng mata. Malakulig yuwa kulung ni taik ko ni nga ting miyo kulung ni nakitag yu kulung ni taik ko ni nga tikitit siblutik. Takpaw nga nakani agyak si makasutik takpiko nga mibwingmut. At ata wila iglo kakwigiyano, iglo kakwigilawktano, mibwingmut, mibwakangmat, san ni nga yung mga. Takpiko nga agyak si makasutik katiksim makpalerek so ti inung ni tekpana kanita nito ni nani takuyamang ni ilang ilu tamang agiak tok tawul dia mal sotik kaman tuamut ilang ilu tokoti malianing nak sotik perleng perleng tu teh mati yuti yau telang mata nama kuat tokong ayu tawang akil lang ni iglo yak takalok semang mau na tak tutsa iglo kuti winingin awan ni bibiu mukjana ikane iglo yak takak tu walang teh ka una taktu tsetai kuig lokoti gilaktang pitakang ilaktu mana. Taiku nga una taktu tsetai lokoti ngini iglu takalauk sa mga mat. Taiku nga itik tiktaw taktu tsetik kawisak taw niyang matago suho tukuloking mga ata. Inuulu tali kawi may lokta wupek lang mata. Nakikyak nakikyak ako na kami ayulang kami ayulang ni kong mata. Kabulo natin tuli kau saktau ya kalau mata siok lo kau yaman nangit tu tidur inulu dari ini dari waktu perlang mata ayu le kami neriak takau ne kami inulu ni lang mata dayman nai tilu day fumane huna takalu ala waktu mungkin makaman tu ubungunak dah mana kau tu nauma jenani jenauat nangan ananat tiangat tiga waktu ada Iglorya kang nilulok si magapta. Tapos si mga iglorya kang nilulok si ta, ang may nilagay ni ang yukto yakto, iglorya yukto yakto, na wumikiyugayangan na inilagay ni iglutakto tawag to inilagay iglokotan ng iglokalakalawak si ta. Tegwa nga tawa nga pisuklo nga tayo ko, awksang mata, ang mulok sa wudlo na magkaluang mga nam makalong mga ata takuyak tok pakap kita mane upla ku chawan mi upluk ku twa mi unnuk chak kullu tamane fail mi de amma unnu ku tamane twa mi te te manna gihiani ayon nagalak lo wila to ila makula ga mai la ta fshumani te fshumani makuk tulla ga lo ga ma ata usang mi nu ta kala ga mdo klan makuk tu belum ni itang ni lelak tu ni tak kurang atau kurang yumya tuangnu lawan ngulang mata tu tapi matung itu galau lawan ngulang mata tak kurang atau kurang yumya tu itik tik sugit kanuin nak palau semang mak sokong nam mak sone inu ilitang nak sudi tu kurang yumya tu pirlang ni kuin ayulang ni kuin kanu ilang itu galu itu konga kami kian itu mana ini usah ilan itu yang naik cuman aku tiga ni lelak semua jaga tamana tapi ku aku cari lelak semua gapkin kau jaga tahu ni ang mata ku tahu ngapi suk ani yang ni elak tu itu reak tu ni li kanu ilang itu galu ani terpelir itu
0: ilang Tuha huang nak tugalu atamna Norman atangala kamanit tuha may utaw lao kimayok pilua bing nigtaw ni kakil lugu akago ilagilaw tabuku tuha kaukan nak nak magmata tusa eksamik tuha lao puhi uwanga sauma akos una pivikang yela kaugama akar na gala orak kita manikang yaksinang may LGM guna kagaw yok tikihimayu Surtout unit, now yanit, Kangaxina Munit, Ekalum Munit, Arbea Munit, Takwa Angutit, Pinga Yugayau Loktut, Wolverines Gunaraktau Yut, now yanit. Pibikavu Penic, what? Akagutau.
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Stephanie Skanderas. Canada has a new Governor General. Louise Arbour was officially sworn in as King Charles' new representative in the country, replacing Mary Simon. Tom Perry reports.
3: In the soaring Senate chamber just off Parliament Hill, Louise Arbour swore the oaths of her new office.
4: Do you, Louise Arbour, solemnly affirm that you will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III?
0: I do.
3: And with that, after an address by the Prime Minister, Arbour delivered her first speech to Canadians as their new vice-regal.
5: The world is watching us, not to copy everything we do, but to draw inspiration from a country striving to embrace the future with greater security, prosperity, and dignity for all. Thank you. Merci. Miigwech.
3: Arbour, a former Supreme Court Justice, UN Human Rights Commissioner, and war crimes prosecutor, now embracing her new role as Canada's 31st Governor General. Tom Perry, CBC News, Ottawa.
2: The need for unity is the main message from Canada's new Governor General, and that message was echoed today by Conservative leader Pierre Poilievre in his hometown of Calgary. He's calling on Alberta to lock arms with other provinces and push for policy changes from Ottawa. Poilievre says Alberta's discontent with the federal government aligns with other provinces, and Canadians should pay attention instead of demonizing those with separatist sentiments.
6: They're looking for Ottawa to get out of their way and off their backs for the province to finally have respect within Confederation. Locking arms with other provinces is a practical, realistic path to a stronger Alberta within a united Canada.
2: In the fall, Albertans will vote on whether they want the province to hold a binding referendum on separating from Canada. Poilievre has vowed to do everything in his power to prevent that from happening. The Carney government is pledging new help to Canada's airlines and their workers. The sector has been hit hard by rising fuel costs because of the Iran war. Finance Minister François-Philippe Champagne says the new program is offering Canadian airlines up to $150 million in loans.
7: The volatility in jet fuel that we have seen is unprecedented, and we wanted to make sure the airlines could be resilient at a time where we're coming to summer travel and make sure they can still serve our communities.
2: Carriers who take part in the program must agree to maintain their Canadian operations and restrict executive compensation. Officials in western Manitoba's Swan Valley are asking the province to send helicopters to rescue people stranded by flash flooding. A state of emergency was declared after an overnight storm knocked out power and flooded roads and highways. Fire crews have been busy helping stranded people escape by boat. The reeve of Swan Valley West, Bill Gade, says some are sitting on their roofs waiting for help.
8: We are no longer able to get anyone that has a medical emergency here. We can't get into right now without a helicopter. And we certainly can't get to some of these people stranded in their houses without helicopters.
2: Gade says there's also been a gas leak in the neighboring community of Minutonis. But there's no way in or out because all area roads are underwater and some bridges washed away. There's a boil water advisory in effect as well. A search for earthquake survivors continues in the Philippines. The destruction caused by the tremors killed at least 32 people and injured dozens of others. Rescuers work into the night in search of survivors at a collapsed building. The 7.8 magnitude quake struck off the coast of Mindanao Island in the southern Philippines. It sparked tsunami warnings across the region and has led to dozens of aftershocks. Officials also say at least 10 people have been reported missing. And that is The World This Hour. For CBC News, I'm Stephanie Skenderis.
9: Magandang hapon, kababayan. Good afternoon, Manitoba. Faith Fundal here in Studio 15 at Portage and Spence. This is Up to Speed on CBC Radio 1.